pour isa ko wowa ai fo ma fala pe a alo mali pe fuga pom pom ke ke ha uha ko a sa pate ngal ngal ke ai nga uha to mo to fo ma fala ko tri se se wa tolo pe a ngal ngal ka ma milimita o taha I sa pate mahala ko ne fe unga pe ya to hi ke ke monite tri se se ko e wa tolo hi ke ke ki he fa pe a ko tu si te leva hi ke ke ki he fitu pule lulu ngari ngari ke holo hifo ono, pia koe tō pule lulu kaha ue ngari ngari ke to hiki hake ki he ongo fulu. Ai e kamata pe uho uha I he sāpa te, ka kui kei ke pehe ke fu kamata lahi, koe kamata pe uho uha a ke milimita taha, whārewa mōni te fito e tō site moe pule lulu, pia toki ngari ke toki lolo mai uha I he tō pule lulu, mwe fua mawha nā koe ua whaa. Ko e tau whamatala ea ia ki he pongpongi. Whatawangi pe toka maari e pe ai tūko ia ea I homo ngahi whi tūtakta. Peka pau e whai ha wakai ki tonga eiki. Ki he anga koe tua ea ki tonga tapu pe mo ewa. E angi ki pe whakamatangi mei he tonga hahake. A ke mailonoti e nima ki he taha nima. Whamawhana koe waono. I tonga tapu ia pia mo ewa. Hiki hake fua mawhana ki mawhana ange a hapai koe wafitu. Pia tatau pe foke a wawao mo hapai koe wafitu. To hiki hake fua mawhana wahiva a e ongo niwa. Niwa whao pia mo niwa top tapu. Pia oku wangi ki katoa pe matangi me he tonga hahake I he otu tonga. A ia koe maile noti e nima ke taha nima. Haapai, tonga tapu mo ewa, pea ko wawa ureva o ku hiki ake ki he maile noti hongo fulu ke he wanima. Pea toi a siriange a honi wa, koe hongo fulu ki he wanima, ai maile noti koe koe koe ai hongo niwa, hongo fulu ke he wanima, pea moe whakamatara ea ia koe waono a tonga tapu mo ewa, wafitu a wawa mo haapai, pea wahiva lewa fua mawhana. Ki he hongo niwa. Aia koe tō ia tā whamatala ea ki he pongpong ni. Tawangi pēk toka maari e ai tōko ia ea I mō ngai whetou taktaha. Pēo koe whakata wangi heni te mō mauha wiki e lelei I he taulele at koe ni. Alo maari e pēo koe ia e whakata wangi. Pēo koe hape a proklama kufotu tō. Koe whakaamu kei toka maari e pemehano katoa mō lere I matangi ai ngā hifakotu utu uko ia me ngāhi ngā ue o kwhai. Te tau kolosi lewhain ke e tau ula ki whaskakala I he pongpongini ne o atifo ki e tau lotu ane nai koe hiva ia me he seasi whakatahataha koe ia no usila koe kāinga lotu me he seasi o kui koe seasi o sailo me I sene. Pea nena whaia te hiva ko ia ai kohutauhi a Sihova, solo maari e pito ai te noa pia moe solo ko ia nai o atu e tau lotu ko ia whakafamili he pongpongini. Pea o atu fok pia mo himi ko ia oi ke utala hoku monu, ai himi ko ia me whakalaulau loto ki he ngāo e au fuato. Ai tangata ko ia ko Robert Taylor me he kolopo ia kau nusila, mo hiva maari e ko ia kau mai ke ta proklama I pongpongi ni. Ka te tau kolosi lewa heini ke kau hiva ko ni mo e dedicate atu ia ki he kau tōlekeleka mo kinau tōl ko ia o ku whakatoa tōla a o mo kei mea mai ke hui ko ni a leo tō ngā whahe pongpong ko ni. Whaka mahalo au pito atu I homo mea mai. Me whakata wāngi te mō mauha weekend le rei, pia ko mō fasi eni.

0: Malola malia ho e ki molele ya tonga hono kotoa. Fefia ke tali tali le ki mo tol ki mo union ong mo le tio ka mo afu television tonga ki he ho wani. Na e ka fu ata tonga ni mangai fu ni i mamani hono fra ilonga i ai afra maman lahi o o sini ane afi. Na e fa ilonga i ake a ho mahu ingani ake e fra ofisiale a hono tuku atu ai tohi ko tala noa ki a mele mo mape o sini. Ko taha e ni i maka mai le mahu inga i va a atakai o potunga i meidek i hono fra mana tua ai aho mahu inga o seni ko e fata mua ke mahino i he whanau ako ai fonua ai mahu inga ahono tauhi ke malo mohao ai o seni. Ko e polo kalamani na iai tonu ali te atau kapo one mai whaike i tala noa kuyaki he hoani.
1: I he polo kalamani na i me ai ai tama pilinisi tau faa hao manu mataongo o whaka ilonga i ai tohi ko e ni aki a ene fuafua mea o lau ai tohi. Ko tohi koe ni nei whauia e whanonga mai ngā mawhileo.
2: Inside was a rolled up map, another map of the land, map of the ocean, mele whispered.
1: Ko e tau mua aona whau ai tohi koe ni ke mau inga ke whanau ako, e nau kau ke whatongia ke ono tauhi ai malu moi maa ai o se ni, kai pehe ki he tau tangata ka hoko mai. Lalotonga ai polo kalama, nei me ai ai princess kalauni sinai takala. O whakamama whai ai mau inga ke tauhi mo toka ngai ai o se ni, koe uhi koe o se ni oku aonga lahi ki he tangata i he anga o e nofo. Nāne toi mea o pehe, koe konga lahi e lia o tonga koe o se ni. Pe au kuto tonu ke whakamahui ngai e he taha kotoa ai o se ni, koe uhi koe tokolahi taha ai ngai family oku nau mao anga mo ui mei o se ni. Hilia, nei whakahokoa i he pule lahi e potu ngā ue meidek, si one akau ola. A ene lea o pehe, koe kātoanga oi ahoni, koe whakamanatu tonuia, a ki tau tolu tonga, koe kakai oi o seni. I kai ngatai, ka kohono whakamea tokoni, kai pehe kia no whiau ai mo ui whaka aho o ki tau tolu tonga. Ka, koe mea mahu inga, koe ui ai mahu inga kia no puke puke, a hono ngāwe aki, whakafuafua ai o seni, kai pehe kia ngāwe mahu inga ki hono tauhi, mo maa ai o seni. Lolo tonga eni, nei whakahokoai ai o au tofi keke koi konga eni hona whakailongai ai aho mahu ingani, nei whakahokoia i he prinisi tau whaahau manama taongo. Na ihe polo kalamani e whanawa ko mihi kolisi ko tupou, a pia ko maalunga o tonga kolisi up for all, ocean of light, moe ako loto loto oi pule anga. Nā nau whakahokoai e nau ngahi hiva.
3: It is an honor to represent my school, Tonga High School, in this commemoration.
4: We, the students of Tupou College, have gathered here this morning so that we may support Prince Taufahau Manumataongo and the motion that states that we should all protect our environment.
1: Kai pehe ki ngai lea whekau aki moe mau inga oi o se ni, moe whatongia takitaha ki ono tauhi ke malu mo maa ai o se ni. Koe katoanga oi aho ni, ki hono whakamanatua ai aho mau inga koe ni. Ok whakaha mai ai ai ngahi ngā ue mau inga, ok whakahoko e he pule anga moe whonua ki ono tauhi ai malu moe hao oi o se ni. Ma ai o ngongwa le tio me televisione tonga, ko auritea, tau kapo.
0: Na e whahoko ane awhi whimea ake palemia o tonga no pele whawhanua moe palemia o haamua, la uli lea marie tua shamit, o whatamu a ki hefetu utaki wā ofi moe tu uloa o yongo o funua. Koe taha ai ngā hika veinga nei whaike e whimea ake, koe whimea o ke toi whukotu uha halanga waka whakapuna hanga tonu mi haamua ki tongani, pia mi tongani ki haamua o i kai ke toi fō i ha toi whanua ke he.
5: Ko taha ka wenga ne whai ke whi mea aki ko eni ko whi mao ke toi whakatuu ha halanga waka puna hanga tonu mi ha amoa ki tongani pea mi tongani ki ho amoa o i kai ke toi fō i ha toi whanua ke he. Ko i whakataha ko eni ko konga i whakailonga i ene tulanta tau ai whakatuu tuu wha politikale ai ongo taki ai ena ana taktaha hoko ko sea whalea lea i hongo whanua ki mo a piana toki hoko ki he lakanga palemia. Ne kawai pe mi ka wenga ki hengahi mea kuto tonu ki tukanga i kina uluaki i he ongo whanua, pi he ko whinga maali eni ke tui whamalo hia, ai whingau aki, ai wā o tongani, moha amoa. Lolo tonga iana, ana e mauwhinga maali e pepare e miano pere whawhanua ke te whakataha pe amoe e iki sea whalealea ko ia ofisi Honorable Filimone Chitoko I e ngahi kawenga ke heke he pe. Na heo kote pe mo ene whakataha whakavaha apure anga pe amoe tokon pale e mia ka koe minister ki muli anu usila right Honorable Winston Peters I ha amoa I pe ane afi. Na e whakate whita I whakataha ko ene ke he kawenga whikau ake moe mau anga I vi moe lolo mohono whakawhiho anaki ai whakamole whakapa anga ai hongo whanua ai a atongani pe amoe usila ki he whamole ko ia ai totongi oikoloa lolo. Me kau ke ai me kaveinga ki he whaihia whakavaha apure anga, pe ki he malo kau a whanua mo e whingawe aki ki he sekto a tautahi. Ne mea I pano pele whakawhanua o a ahi ki he taha ngahi kautaha lalahi iha amoa koe whero, a ia koe kautaha ngahi koloa e ni o fou iha amoa pe ato ki tu whaki atu ki ngahi maketi I tu apure anga. Koe whainga maalie e ni ke me atonu ai ai pale mia ki he founga e lava pe malawa he ngahi business whaloto whanua o whakotupu ha ngawe tu uloa. Whakatau ke e ngahi ngawe wha teknikale pe he ke toko ne businessi ke he tupu wha ekonomika o e whanua ko ia. Kai ke hewe ai whakaama no pele wha whanua ko e ngahi ako anga e ni ke ngahi whanua e pasifiki I e whakatupu ai pa anga whaloto whanua pe he ke whakai ae ka kai ke tak taha mau ha anau mau anga pa anga I hono fotu ha businessi whakaloto whanua.
0: Ogu I kai ke tai tuku haive potu ngai whanua mo kolon whakai natula ki hono tali e ngahi launga e ka kai pe he ke whakahoko I he wawe taha ai mea kwhia mau e he ka kai o whekau aki mo e nau ngahi me a whakakele kele.
5: Na e whakotua he potu ngā we ha senta whetu utaki o whakotua ki ai ngahi laine telefoni ta e totongi e tolu I he whakaamu ke whakawhaingofua I ange ke he kakai o e whanua I he taimiok nau whia whetu utaki ai mo mui mui I pe wakai I e tō kunga ok I ai e nau ngahi kole whelawe I mui ngahi kawenga kele kele pe koha whaahinga kawenga pe ok nau tukanga ki ai ki he potu ngā weni. I he mea minister e potu ngā we whanua mo e kolon whaina tula toke tā Daniela Fusmalohi na anipi he, o ku makatu o ngā hono whakatu o senta whetu utaki ko e ni, ka hui koe lahi ngai whakamole, kua whai he kakawe whanua tau te whito ke he kai ngā mei tu apure a ngā. I he enau whainga mai ki tō ngāni ke wakai I enau ngahi kole pe hakawe inga pe I loto I he potu ngā weni. Na te mea fusma alohi koe mahina pe ene taha mo I ko ngā e whakatu o senta ko e ni, mo I ola lele e ngā we whakahoko e he kau ngā we ki heni ihi, kua nau whetu utaki mai ke he laine telefoni mo e-maili ai potu ngā we.
6: Aka mahina ni ta mo ko ngani le mo call center na osi ma we call ni mangi out ni mangi out no na osi tali he call go ya pese de hivani ma fanga ni mafi we email he va ta ha na osi ma ya o ku na osi lava pe o foki mo tali ke email ni ma no ai go ha go email ko fi ma fo ma tala ye mo fi ma wa tali ke na nga hinga we go o mai ke potunga ai le call center hetai ni ko al bege ma uli poti mai na go to pe na nga we
5: ko e nga hilai ni tai to tonge to lu ko ene senta fi tu taki ni aya ko fit fa no taha to lu no taha fit fa no taha to lu taha valu fit fa no taha to lu wanoa. Ko ngā ene ngāwe potu ngāwe ke ngā unu ki mua, pe a whakalakalaka a hono tuka ngai kena ai poli o ku whihanga hangai mui kakai pe he ki he potu ngāwe.
0: Pe a koe uhi koe lahi we siata make kakai tonga me he mahaki I kai ke pipihi pe NCDs. O te ai ai we sia I he konga ke he oesido o kau ke ai me we sia I fofonga pe mata. O ke palani me fotutu e potu ngāwe mo ui ke he fokotuu pe nanga hawhale tafa mata fo o I tongani koe uhi ke o te whafalala hono fa pola watu ai kakai tonga ki tu apule anga.
1: O ku iai ai palani ai poti ngāwe mo ui, ke langa hawhale tawha mata ma kehe I e whale mahaki vaiola, ko uhi ko alu ke toi toko lahiange ai kakai o ku nau tala tala ki vaiola, o ku wesia a e nau wakai pe sio. I e mea ai minister poti ngāwe mo ui, wakawa me liku, o ku lahi ai ngā ue mo e palani whakotu utu u whakalakalaka ki poti ngāwe. Ko uhi ke malawa o whiau pe I tongani, ai ngai whaitoo, o I kai ke toi whakawhalala ki whakawholau ai kaupuke ki tua pureanga.
7: Whae sio ko I ngā peke whakalahe ngā he tawha kege, pa mo sio ke ai whawhale whale tawha mata. E tai ni mi whong nau vai vahe pe ngā he fieda koni koni o ngā ue ko he pon ngā ue, ka wai ke sio pe pe lawa ai whawhale ma ke he pe ke matau. Mai no ni mahu I ngā nge lahi ange ai ngā he ngā ue ke whai ki he fofonga koni o tau kakai. Pako hange pe ko mō whawhanau ai he tu e tai ni mi me ofi pise te wālu noa. Ai koi pe kia koi toga ni me ofi pise te wālu noa o whikau aki mo NCT. Pe ko toto marunga, pe ko mafu, pe ko suka pugala me pihe e ai ba kawai pa mo mai noi me afeki coin ai fofonga mo ai see o coin o tau kakai pa mahuinga ke ya dedicated resources pugala ai fale pen ke na togonia ai tafang mahuinga coin yo tau kakai koi go hinga pe koi koi unga ke mai sio ka go hinga pe ke unehanga mo ya afeki ai ma unga aue ma umui anga to ta ko ya pe ko ni ya ko pe ko ala me ape ai ego en afecto ke ke o ma hu inga ke fai si o ke ke fai ke langa tau pe ai ta fa ki ma hu inga ko ni a pa ne ka wa in pa mo no sai ni le va pa mo fe a mo u ke mo e ka ka ta ha na to nga e ma ta ko Fred Hollows ko inga pe ke to si o mai na expertise mo na to ko ni pa na la va nge ko ko ko fi ta ko na la ki ta fa ma ta ta la va fai ta to la nga ka na fa na na we na to
1: ka ke he o ya e to ko ni ke fai ha si o ke fa ka le le i ai ta ha o inga hi lo ki ta ha i vaiola ke ta fa pe ai tui i tongani. Ma ai o ngongo le te om televiso ne tonga, ko auri i tea tau kapo.
0: Uni o ngongo falotu fonua i ke hoan te tau makai le vaheni ke famui mui taha. Mei he mala e o sipoti, pia mo pie a olie.
8: O ku tokoni e fua on toa ka ngā ki he mao whakapa anga e sipoti i tanoe fito, ki he langa ngā ue ku whahoko mei he mala e o e fuhu. Kono whahain he palestene kau taha fuhu atonga, na ki ta tui tawake i hampolo kalama, makai me tapai lai ne ai komisoni whamafulare atonga. I whamatala in palestene, koe konga ne palani ki hano langa e whare fuhu, ai kau taha fuhu, i whingau aki mei koa sili o toan tapu ulu aki, whafou i whafofonga, te vita puloka.
9: O ku mau toi o mātolo tō moi mau ngoue, o wai e mau whāma ngoue i ut, o ku ai ke tō o spalau e mau fui te hao mātolo, ke tō moi mau tālo moi mea. Uhi ngā, koe taimi koe awe pegi Nusila, he ku iai pekau mea i Nusila. Koe taimi koe te mau alo egi Nusila mea, o ku iai pegi koe ine kau reka, ke nā uo whai ake o nā ulo tō mo mea, mo nā unofo fie maari e ake. Koe mau tū koe ni, koe mau tō tō tōlu koe ni, o ku iai e mau tō tū ua mau tōlu i uta. O ku mau ki tō mau tō ki uta ke finance koe ni. Ai fuhu. So, o kuos tō e mau ngou, tō ki utu ene mau maalo, koe tō vilo konyo no ua koe ni, mo mau lose mo mea. Koe te te uia ke tō koni ke fuhu, e alu konyo ai fuhu mo mea. Kau mau wha maalo, ata pe fai maari, koe ni wha maalo rahiat ke mau wha fofonga. Ene tū tawha aki he mau mea, e koe ia pe fauki kune langa e mau whare fuhu. Koe pēna tā e pala ni mo mea. O hau ka mau tau pau lelei a bita te evita ke mau fuhu.
8: I he taimne tauna e whaha e whea ko whafonua pita kenke ko whiawi hono ua, whahauko mi ahawa whā, ua nima mui waono i mahina ni, pia ko mateu te wai e whea ko pime ngahi kalampu i tonga tapuni ki hono malu i hao mui malu o i whana fuhu.
10: Mea lelei ke multo e pau mai ko e ka u whea ko kwenna u o si teui nau tolu ke... Wataimi ko ni ki fiau ko fa hoko ko hoko mai mau tu na ben ki mahina ni lele fuga tu na ben Sunrise Boxing Club lele ko ya lele a to pa ko tu na ben ko ya pa ki kau ka to ka kala ko bahu nga ko alfa kala pu ko nga ke safety ko no training e fa nau ke gai pe lao o ku wa ko i fa nau ki no fa bahu ko fuho ka gai pe he la ka ka fa ko ni ha to ta ku nga pe ko ka ta ka ko ni na nau wa ko mai ki no wa ko i ko ka le ka fuho ke fe unga bo la ko fa bahu ya ke fa bahu lo to ko fu ka ba ha ka fuho ya mo fa ka fu ka ke ka ke fa bahu ya ke ba to fa ba lo ka buton tau hanga tuen ki tau fuhoko, pako korea te ho nai mātua ho mou tau ni po whanau, po pou mai ke tau ngaue, mahoe me maro.
8: Rotoka nina e wha, he sika i tāse niare, e lone tāmi lau, o kumahau inga ke tau whai via, be mui kau wha māu, ke na panga panga maari e tawha aki hono kotoa pe, i hono pahatoro aki e tare niti haka tupu o e whanua.
11: Kako mea mahoe inga, o hange koe ni koe whea uhi koe ni umea, o ku national koe ni umau hausi koe ni koe aige hako e oka topa, te mau kore ai, koe inga ke lawa ke o maiha kau tamaku na u osi qualify, kau qualify as referee, ke na o mai ke lere ha mau ki mea pe, ka hiri e whea uhi, ko osi lawa mau kau tamaku. Nai lava pe foke kau mau kau tama ko coaches na e lava pe ia mau lele sumu pe on lava ai pe o fa pasi na lo foi to to lui tonga so na kai fi mau ke na alu ai ko ngai fainga mahari e pe e lava ka go tu mahari he tafa ko coaches ku pau pe ke fa hoko ia physically ko inga ko ko papa ke na ona to experience in high school ba ko tu mahalo ko to nga ko ku ya ko ni ya mo mau fe ahui ku mau ke nga we pung mau puke mai pen ni hina na wasi coach me ko all rounders ange ko loni ko William ko William mo me na puke me na to ke na mai pio tokon in a fi ko ni ange la ai coach apita mau inga ko ko focus ya ko mau to ko ko safety ko me ko popo la ko safety ko fa na
8: kai ke ku no si la te vita malpo be mi he kau taha fuhu atonga wha whikiki I he whiahui koia Golden Gloves ai a wala lele au pito ene whaari ari mo te wakio whainolo.

Les vous remercier les dans les Jason Louisa mal pensé les na pensé fou vous il a ouvert le il va perdre le cachet qu'on y a le collier hein. Ah, le was out me a fool for never tell me. Yeah, I'm a local and a fa a cafe, I'm a local and a fa sipa. Yeah, I'm a local and a mo. Yeah, man, to a one that might mowalo tell me it take for Alicia who shot on a time. You know, I love a bit, O te mantua le mago se tasi o li I sabi Pristine o Amerika le li o Jimmy Carter. Yo ia e whamangalo yau fili, a keu loko lako ingoa. O le aesa o kason, ea. Wai mai Jimmy Carter ia e whamangalo ia yau fili, a ima kwa kusi whale lalo lako ingoa. Eze mena tupu ia I le teimin whaipupu ia I leo wa sa aven pristine o Afrika I sa tele sunga ia Nelson Mandela. Lua su tautau sanga whaipupu ina ia e se ali I leo leo tutonu sa wa ia Mandela. Na whaia tui Mandela uso se lua kua mai sa ka vai waka fie ingu waka ngā lala I la ka fie. Ese tu low lava lingu tu mala FIFA liu for kaka nga ba kuri puki es ko nga faira nga fa vai ma faia ingu ole al mena tu puina wa manga lo Mandela ave ma pristine ole tu no ta tu Mandela mana body card to fa ile city se fale inga wa mbwe Mandela ta la or fale inga le na fi fi tele le di ile sa Sava ia na ia e tutono to ese. Ma maua lele ia tuai. Fatu lo Mandela, ia. Ia na baianga fuina sa leo leo sa puipuia na ia. O hatu fai leli, le tamaloa na le sau mate a ai. Te la o kama me ai. So le ai wai le kike. Nga whapea leli le na. Ai ole a tawi masui e Mandela le mea le li le na fai bau watu tuwa. Ai wai le keke, umanga keke kangi fako esa. Ai tatu wala uli eva mole fatali mai. Ole mea lana tupu. Na fai mangalo ia e Mandela. Ai uo pliske nge kamalo en fai fai pui pui le li le le ango na mea na fai sko ingo Mandela. E tangi atu ngā lalara fi inu si po vai, e whai e au vai e tanga tari buki e skoi, sota. E ora ngā, a whabai Mandela, lau whaba ngalo e atu oi. Anere se manu wi o Afrika e maua mai lau mena whai e te. A ole whai mai pristine Amerika, Jimmy Carter I London. Whaba ngalo e o whili e ke ulele I lau roto lako ingo. Alewa lua se fu fa minute te ai le tu la fitu la lo ka fasa la nga le ai so sa lo ta tu pristine lo wala mai wo fiu fo e wala wat ai ule ia no le wa fo ia sa tu mo si se taimi ai va tu fa tai il pese na le mau il fa nga malo lo tu la mai oh ka ko I il le fa le mau wo uma ko fa fo uma Wa aia tau ainga tupua a tamasese lea lo filitoru a ia pole whae se tulo. Ia matama ainga malatou, ia sa whae aia le fie fie wa umato e whaa teu te wina. Ai waila iakanga o kua kokong. Wata tamalo a tamasese lea lo fi le tolu e pole lo fi whaa o le te wales. Ia imata mali e toa tonu a le livanga. Ngale anga si fale teimi o faa fuu iye o vale lia ema ofa. A ole faa toa toe faa fuu kwa maa naia toe faa fuu ina. Wa toa faa malo kako polo kalama ya ili fanya malo meze le fionga ya la uli ya mani toa. Ya leona manatu ya toe faa li leimi enei.
Awanga makuare kia yari si fainga malo reng kula ime de fas fukosa. Yo si fale a fai la kapi fai mako la kapi asora idu mainga. Yo si koa mai ili vangu le karangi o falo le pela wale o jesi a si koa yo ori si kuru ma falo makai. Ae, fam na tatu sa mo le tatu fua. O le tatu fua o le afaia I le aso atayao. Yo I inae I le Bine River Park, se laudo lima Kimby Road, Strathpine. Ae, fam na tu atu. Ia o le amau o mai tau mafutanga ese ese. Mauai afai wa long time ako ele koe kofo o se fa ausi o fa papa. O le afai kau o le simea. Ia la amau o umatai au. Mantua marifari a ingale na ale pi... P2P. Yo, nai ta mam tina matua mai na inala. Ia ngala kau kia o le amau o mafu e ta mafutanga ese ese. Ya mesti ya ai si fo I fa mo mo sa nya selini na I kalesia ya alu mas mas malau mas takat ka ya ai o ke ben alu di masuka la wa le ka kai so fa enga nga ke wa walu lo fo ku le si fa enga ai ru ko e ai ku fa fu ka lo la I la ma si fa enga ai ze ya lu ko ka ko peselia. Ya, saya tu tak faham tak tu saya ingat yang pula main masalo. Faham dah lihat face faham lah stino neta ya. Faham mikrosista. Kudo itu kan masiva. Yo, faham taruh faham tak tu puruk kelamba. Ya, naya macu ane ya macu foy. Sungguh faham fingernya ya tak orang berpati macam tu ya size ese frost. Ina kudo faham taruh faham cina ya pa ese malaya. Ya mesti tina matu e muri talo tau li ne veju male ainga fa talo fa tu ya tu fa tele male ainga matu tu na mulo ulum fa tu ai si a motor fa ti en ba futi fa talo fa tu anti ya sa right ai tu unga choli ulu mesti anti rice fa talo fa tu le fiu ya fo le bien mani ma lo fa tele I na kalanka mesti fa la yo umanga ma lo so futi na. Fatal for your demand, two seven at the Colio Mali Ainga. Ya, Missy. Ya, she rang a little Susanna Mala, so it was Susanna Frontier, she never would talk to her. Ya, Missy Tinaya is it a man? I'm Fatal for Chamoko first. A Missy, ya, Missy Sonalo Timbale, for two ya Fatimba, Ofera, Gora Pazi Breda. Fatal for Jamara, ma, do ya Eddie Berira. Mrs. Yosia William McFaul, Matala in Bragan Ridge. I wish for Nali to E. Souti, Vatalova to Love Young and one Naliato Alo Ina. I miss Yosia, Tudmafuno, nominator Valu Valu, my brother. Yaka feel what is gaming it. Hi, a long time, Miss Amma. Going a brother, a mobile was Kakila Pia, Seti. Ai ole ua lusu fa minute a lusu fa leva minute ua te ale fitu le mica sisters.

0: Yeah, fa malu dua tu lihat tu ono leh mawat tak fikir tak ingat malah fionga ya tu ave utu tak longa David Philly ya oye fu ilio le presiden ya pot telefono le fono awao tengah Samoa ni di tu macu fa terus fa tu mula kau fa lu alo la fionga tu ave ya fa
1: terus fa tu le pongol pokalame la usunga mau pengi fa stai mula benua wa ta filo ai folinika o matango fiere lo fa malang le le le tua ia fa talo fa fo ile au fa fo fo ngole tinu i tu ma walunga ma tu ma pu le ale o is fam talang ana le fa ta mo so taimi le ta au ia de sungole ya mo kingi le pongol tato po kalami ma lo se fua ia tua
0: ia ta ta fo fa talo fa fa ta ile fo mo le ave no le me ta o to nete sila sila ma nga o nga wai nga de paka mo atu e tutuina mwa foi ya no fanga o fale ainga ma vaenga mo o lofi fata watu le so tai au mo fa mo mo o le si singa fu o le un su fata sanga o tuto tasio le tudu
1: ia ia o le lava la sunga le pulo le ala leu ia abe wa patalu fatu le ile afa nga runga pa ia le tua lo fa no no manu fo i mo le wata no fa mo mo ia o le lava ma kenyo le o tri i le paka ia le lao mai e maka fo ia poloka mambalu le tinu ufa pia yu la tu fale enga au kengi mana yu le aso mana yu fo ile de aso ni ya matou mana yu le malu ol tae au suru maile la ya pamanyanga le li ta ta tu fa nunu manu talo ya mawase lao lao le li ya le wa salia ta tu tar sanga ayo le wa sa unioni ya tue maia ta tu fale ia ya maifungi mambalu le tinu ya unense furu le wa pa peta nu maia fo ile ta tu sa outside ta tu sa motu fa tasi ya sauni foi la teu tapin penanga ia wali ta teu famu moi
0: malo malo mai te watu le ase vai e fien di a foi ya wale wo mo dala tele ta teu fa fien ile a so ta ya o sa ole i lo fion a tu vai ave
1: ok ni ne pau wale fa fien le te fa tali o lo fa fien o te fien mai moi lo fa fien le te sauni mai ta ya ai malo le tinu ma na ia ta teu fa fien mo ta ya le foina ta ua fo le ma pata noanga le asolua ia o le fa fi fianga le sa le masanion tatu i tatu fu o taluai o na watele fo ia le mau mau o ele mano fuanga tatu le no fuai o le fa fi fianga tatu fa fa fine ia ma ua fo le ata ma le po le le awa uli o le watu fo le taimi fo le mai ata umaftanga ia taimi nau pewa fa tutu ngatai dunga ia mana umile ata fa
0: sa pa yit
1: kuling na taimi wa umal sa samanga ya ma fa fi fi nga mai tacho university tolu o UUT o le USC ya ma se foi le tacho kufins a from sa south side ya ma fa fi fi nga tacho o lotu ma i nei le north side ma le ma south side ya fa pena fo fa fi fi nga le leo tanga sa bo ma ma le tacho ma tanga le to sa le fa ma Ipswich ya lava le le fa fi fi nga ya wa fo le mai mo le tacho what you know
0: I ole vaenga le leile vai atu le ofionga tu vai ave o langi leile aso tayao lusu luti green maurunga e velo le itatu tayao iwa tigri lo na mawalalo e le ini timunga e to uru tayao pe nfara ulua mai vainga al vai tau lo na winga e kimu ngepe a faifafi fianga faifafi tau siya e kimu vai lo show
1: ole te talo la to im fanu no manu fo le po ana ne ya wala vale la la ta ya ye tan tonu ye ma fan fan fo la vale le lo to male nganga fo ya le ai ma wole la ta ya ye ta so te si le fa ya ne le mlai ma tu ne ya wala ta to fa mo mo
0: malo malo ya la to tu le si va ngale po ala vin va nga ele ya fo ya o to to ele fa lo lo in mai ya le mo wana ya o minute ye lima ya mo fo ta to la lo lo pu le in le tu no ya il ta to si singa fu ata ya o wa tu ai fo no mo ta ya is it ka ko lu lu lima m ka fa karofa
1: ya pa tai mo ken le pu le ala le le ne ta o le ma ti fa ta si i ma le ai lau tusi la inga Samoa, le afionga sabi atamba. Ia o ia leo loo fapeo na, o na, o la nanganuenga lea, ma le matafa yoi le moata yao. Ai maisi fo inei le makanga le malai. Ia o ia leo le afa, o ai ei tatu fale ainga, o ai lava le malanga mai nei le se fulu. Ia o nawe ele telefoni ale fai lau tusi lunga. Ia fafso, tak mai pe ai se me finangalo yai, o nei le se fulu, ia alu atu ane se fuge tau de lima ae maranga maila wate e de lima e woloka le pa ia bala au le telefoni atu me mose siya vanloa ae ole pokalami na mune ia na ifo ifufuanga ia lava le malo longa wale le sauni mai le tai au ae e fa manatu atu le tato watu nu au iai la se isi e fiesa vali tai au ia a papeo e fiesa vali lo a inga e apa ama kengi o tei fa pene e tu tu fa ta si ai ai e ya ta tu ai nga fuli le wa pe fo ya lo ai nga e tei mi fa me lo to lua le fa sa pe ke sa wai o tei mi la fa pene a mai o walo mala e fa nau ta ba vali fa le le de ta tu i singa fu ya to no ina mai se lau lau tu fa ta si le ai nga e o tei loa o ye le lo fa mle anga le le o le tua ye ta ta mai so i fo le ta tu o tu mo ta ya fa manatu o tu foi ma na yo le paka le paka e ti ti atu i le mele te tu ai au vai ngade stage
2: e
1: o te va ai le fonga tai fo le ta ti mai tai ma na ia ma ti ai sa ra malo no fo fa alu e lue foi ai ke ti atu ai le ma na yo lo mata mata ti tai ba sa u se e pu fe fo le fa ma fan fan na le no fo no fo atu le mati ti ata ya ia ma Dr. Poir, it is a tail. I am not to love to if I'm not to watch on a toss of the video and it tail by any me from a mass fight for it. We lalo, but I'm not to watch all the pacaleta to TA fast down the 2 minutes me and my idol pacalanga on the quite years of the council. Yet more tattoo, but one for you much tattoo me fire tattoo some more.
0: Ya fa penan fa man wiete fo ifu fanga ne ya so il to committee a mesi fa tai fo imbole tato fuwa ya mo tato fifa tase matatu tanga tali a so tai wa la fa penan fa ya melo a wa tu lo lima ya ola tano to fa la lo a tili ade umo tato itula ya tato nga wa tu ma wa ku mesi si fo i fa ka fo fele le fa i ke o le Sao lele ole me tau te tosu lima le maile malo se savili ni le so ya misfui tai au ae ole a fa penan fai manu te leina ia le wafo toi ole neia so ila ufionga tuvai ave utu talonga ya misi foi tatu komiti a tatu filo tai au le alofa malanga le tu e fa soifua ya mole nei teimi
1: Ya, manu te reina fufuanga le nei aso ma le pokalame mo keni fa fai la vongle munua.
0: Ya, soifua.
3: Talofa Samoa, watali ea fesili mo se fia maua o se tupi, mo se tibi la po, falave lave a inga, ta faonga, so se mana onga lama. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu pui kui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, fai ngō fie mea uma. Maliu mai loa I le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu walu tasi walu tolu ooo. Tolu walu tasi walu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulong fai ai asofa na wa mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
4: Station sponsor.
5: Pe au ta ua mai le ofisa fa ata susu I Queenselani. Ole fa ata ina susu, wafautua ina I alua tau sanga mafai. Mai pito o ngā mo tinata mai ta I mali tau sanga limas fulu I le fitus fumal fa. O le tau angai faifa ato le susu, pe ono lavia I ai, lo wola, e vave mawai ni fa ai longa le amatanga o le kānes o le susu. Mā tau te faya fuafo I nei fa ata, mo tina, ta mai ta I wafasu tau sanga, ma la tau wa fitus fulu lima tau sanga montupu. Ele mena umiasi tusi mes fomai, mai mfayo na fa aso ta isi fa amtala upu. Mo se taimi fa ato nuina, bala au le testolu lua o, lima o, po o benga ta fa ilangi, breastscreen.qld.gov.au.
4: Station sponsor.
0: E ole nā utu wafunga me tātou sponsors, ya, mese fō ilapta inga mōna ya tātou tuafine ma tātou tina, ya, tātou ngā wa ai whaarelei, ya, alo soifua maloloina, ya, waile di inga, kāngu kama kwa sasa di marfusipa. Ae, ole nantu wafunga mai, ya, ile fatatanoina, ole afionga, ya, presidente, ole tātou fono wafutu, tātou Samoa I matu, Brisbane, Le fingi atu vai ave utu talonga David Feeling. Mantua mai ele mfayon tutu I lalo palapala I a lau fale ie. A maini au fanu a MT Paros voie pe ka ilima lika. Ia kamanga a kubu wai fangu vai ele maadwe duwe lau fale ie. Ia pungi au mea sisi. Ai, usimaya la fa fa tatu telfo mai Samoa. E fa talo fa tfu tatu program se tu fine ya wola tu brown le talo talo mai ilungo tatu upenga te fa ilang. Le tina ya amsene mlon tchua ya ile litio prince ya Samoa.
2: Ole melanga mai ya fa masino fa amsinongo apili ile nei fo itaimo le tu sanga. Talum ta upe a ona toi lo ilon tanga ring of amsinonga. Ole ava fa fe lo io anga masani mo fa amsino le na tali malo ai fa amsin sili male puleng or fa amsinonga o fa amsino mai new sila justice rise harrison justice Rainer Asher, ma justice mark andrew Oregon, king's council malo io mta upu ole fa amsinonga apili na awai ole sim ta upu le lo wal awai fa amsinonga le o talo sanga toi lo ilo ale fa ipule o fa le alilita si toi lupe pa muli nuku one semo E toi tanga ilfa amsinonga ya fianga wana ya tatau. Talulfa ai unga alfa amsinonga o palota. Na faa maoni ya yona tuwa inga ole fainga faa ala tuwa. Ma faa lea unga ai ilfa amsinonga lona tuwa finga faa ipule lpale mene. Peita ina talia ilfa amsino lta alsanga toi lupe. E faa tali le faa ai unga le alfa amsinonga o palota. Ise taun unga lanta alsanga apili ya fianga wana ya tatau. Talu, ele itu la ye faisan fa amtalanga. E tali ya tuwai itu wa inga na ngia fa asanga ya teia. Ol na ato ilo ilonga lena funga inai. Ile fa amsinonga apili ile salulu ole vaya sonei. Ele umatala ole fa alilinga pepe ole tuto ta silu olu ono. Ay maisa ilava, ole toe tului maya ineyo isi iye sa moa. Eta ape ile tunu umfa amali inai le vaa iltaimio fa alavlave fai. Pe alia lea maisa tasi ayafe. Ole ie lava e fai ei ie. Ele e faa teme teme ia e faa ei unga fai ilona tāua. Pe a o ina alia liane ilunga se ini ini. E tasi lava tusa pe fofonga tasi pe lua. E maua lunga e se lava lona tāua ele va ai. Mai faa maumaunga le ofis faa salala ole maa lo mai savai. E fitu sifulu fitu ie saa mua tosi tasi. Lua sifulu iwa ie saa mua tosi lua. Faa sifulu iwa ie saa mua tosi tolu. Mo polu nei e tolu sful fa. Ie sa mua tosi tasi, se fulu ono, ie sa mua tosi lua, ono, ie sa mua tosi tolu. Ma fa mawina, o ie sa mua tosi tasi lava ili nei tau sanga, e se lau se fulu tasi o tosi lua e fa sul lima, ae lima sul lima tosi tolu. Ita ol manga ol fa mwe moele nei il fa lele ngā pepe, mo li mawinai le fa fetaya le malo, o le fa awa waipeo le nei fo imtala langa ili etunu. Matau au ina tu iai, ni vai ngā seleni, mō ti nā matama i tai, a alfa tūla nganga le mā loia la tō tosi, ie sā mōa whata siai mō whale la langa, wa aisilia, ie sā mōa ili nei tau sanga. A wana inga lo, ele ngā tēna ave iai le whata hua le fionga le tuia tua tupuatam sese e fila na malelenga, e mana tuai le māfua anga o le maoto o le maua sā mōa i vai mōso. A ina wha mamafa fō ili nā fō i tau, Awane ingalo, ele fionga li taita yul malo, li paalmiye sunga la ule mali toa, pula taiva ole wate Fosse Schmidt. Ele taimina tufaifa ilonga tawoloa mota utua ata mali iwa tu ua le malo. E au fia ele fionga luanga la uleva ulakamu. Na tangata vale ina lo na soifu au ngalue ele malo ili taita ingal HRPP. Ole minista o ngalwenga. Ole mali ule li ifaipule o salenga malona talitonunga. E tatau na faamuta fainga le a miotonu e maiselava yanga e so tanga i kon kalate le malo. Le itu la wale fionga ama yava vise kota pe teru o le esa ave ama fale tua wale fionga le faipule ya luanga lau. Wa faama winai lana faafta itele le malo Samoa. Wa maana tua le fionga luanga lau lewa ulakamu awa olona maliu. Wa ose vaenga ole tausisia ole tuto tasi ole malo Samoa. Ae. Ole amana iai, ole tau tua, lea fo itamali, ole tunuu. Lea fionga luanga lau, na tau awai e o nalo, to lea fua Malcolm ma Justice Kamu, le pine tau aloa alo latua a polo lata maa. Ole fionga lewa ula, e peo nfa mawina le fionga maiava, na onga mai le kulisio Samoa, se ane le kulisio lewa ula lewa Wesley College, ole kalesia metotisi. Na fa au umaimalo na fa ailongo le Master of Political Science, mai le East West Senai, Hawaii. Na onga i New Zealand mama wai lona fa ailonga Bachelor of Laws mali University au Kilani. O lona taimi a oia i New Zealand na ia fa vai le fono fofautua Samoa. Ma ia ta itaile au malanga mai i Samoa le fono fofautua. E ta alo sanga le aia ta tau tangata Samoa o i fafo e palo tai. A feiva se lau volfana fa yailo la ofisa loia I Samoa le Kamu and Peteru. E ina ua avea luanga lau mo faipule le itu malo sa le ngai savai. Sa tau fiai avea ma minister amtanga ringo fa amsinonga. Ma ia taita iai le South Pacific Arts Festival. Ma toi tau fia fo'i avea ma minister ngā ringa. Ma ia una iaiai ia inga mo le malo le transparency, good governance and accountability. Peitai. Ule vai tau le naulana tau tua na tangata vale inai ele atali I ule minister o kapineta. O le saunuanga le fiongal pale mia la ule mali e toa ele tau au ina o failonga e tau aloa ai tau tua tamali I pei o luanga lau. Ele I faatase I pe faalua na ia faaleo le foi tau aua ne ingalo. Ainisi o tala tuliloa mai le sisi ngā fua. Na ma eu fafifianga se uife filo ile pona po mai luma maota o le malo ile ele fau. E wha amawai ai le por kalame o le tūtua atasi sisi ngā fua lo na ono wha tau sanga. Talu na tūtua atasi Samoa o wha fiefianga o le tolua soe o mai ana po. O le taimi mua mua le o mōli mawina I le le ai o se awa noa o le malai. I le sao wha inga ma le laupae o le au mai mua. O mātua ma wha nau o tangata tai tō atasi o tūlisi mai atunu esese. E o lava I atunu e ulopa na sisi wa wha atasi o mai lava ma fia fia ai. Mai la vai la fiafi o faia fai ngā siva mwha nau la iti. Ma tufa I aifa ai longa o atoa onga ma pusa apainu o credits o telefoni ma le siva fua. E silia I le lima afe le faitau o tangata na iai li po na po. Ai le misi ai le tautua la au faifale ainga o tau mafakiliva I le vao tangata I le silia I le lima itu la au fia fia. Le isa isi ele I oso monge fia siva I le maali e o fatunga. Mala au pese na wha au ngā. Ola ufai pese tua I ele tia maa le isi kulupu maa ta ina ele tua tele. Le ana tue ai ai le sunga I opo fai walu ma vili yeru. Au le sunga fafo au lano. Moona alo lea ua wha au wina le tia maa amata au ole tia maa lua mai toa mua. Na tili so solo le yai mai moanga wana po. Ina ua umane lava ele yai se maulu. O wha fianga le siva afi. Le ana wha te pai le toa te le isi amu pini o lea fōita longa le pōan pō. Ma ta ape manui ai fia fia mai le ele fō. E ese mai le fia fia le au mātu tua. Le ana whai ele fale ta alo I le apia pāka. Tala nao nei tū la, mai lau le tio pole nisia.
0: Yo non tu fa fuma mai tatu talfo mai samo te penina ma fonga mai le tina ya am sine mo oi all the bizzle ne le li o jump jones se u misi te mina numero ta se la langi le ta sa ta se le fe I va se la o non no solo ka ke li fa au mai sole ai ka o lai fo o u me la kasi ya nga pis green grass of them. Yeah, on the show number 1750 no I see my love for anga it tattoo flashback ongo ulima il ne pc ah coffee yeah on Tom Jones yeah sam kwa